Shmalo, Nanaya, Na Radio, RTG, Navana Kids in the Way, Mayuchin and Colts, and Mankana Shmalo, Tinquishwe, Naki, Programa Nayalwa, Mankuyo, Nahash, Yayo, Isabel, Shuhe, Donan, Saya, Nakyo Nato, Nyumda, Donan, Naya, Nitsia, Navana Kid Hum, Chunayan Humway. Shuhe dona kotsaya nalinaya una tsun ho tashilkwa nalinaya chukwa nakol ana tahmai. Nato nyonda. Kia na shualo, naki viaje va nal aya, naki nana nyu naki nu naya, nana kolui nakio duya tuana mankia, nahe kotsaya naki tsun na Costa Chica na Guerrero, kotsaya tatsun tashil tsun tashuachin municipio na tsun de way, kuitsun mayuchina den anawi na. Tsuna ma historia na wa tsuna bajo tradiciones na manti tona den a na we na tsuna ta mai na ho tona shkoya na kolui ta mai do chi cuenta mai na kolana manti na kol a na deno sabor na na kyo te na nyu na kin bai mai chinat ma shuya na kyo ta Nana col tana con na puchijo ho tan mai wa huan tan mai na shweya na col an a na kyo tso do de la e kotish eya chukwan col an an tan mai tsitson i na col a na dengue con no ho he shana ho na con ya ho na de ya nan toa ho ni man na col dani tsitson i donan iwa donan toa Hotchushina kunduan tam mai shuia nange kunana ki ho datio na tso namgyu ba bueno tam wan tan tan kului na ki tsua wa na kunduan tan na kului na kunna kuchi ho tamai ta tradicional ha nange tsia namantina kol ana na kutue na chi na kia na chi mantina ho na kol a do mantihe kolit weni chuina Natio, tsitsun i, ni na na nyo, na ki ndai na nduya tua mankia, tsitsun i, ho na kulit weni, hon tawa, de hon tona, tindan chu tona ka na lwe, nkolwe, ban ta mai na ho, ho, ta shua, wa na kolwe ho, hon ta man hu tsan da mati tsa, ni ta mai ha, hon ta mai, shan dai tua, tsitsun i nu na he, Shoshi ni manang luwea ngwa na ki ho nin ting ngwa nhoa ni tan ki shwe chi nang nhu chia na ki shwa Shoshi ni ho nang dia ande ya na ho kachi ta ho ni kia he de tua shi he do nang iwa do na ho nza nang de ti dea ho mande kole mai na ho tong Donan ka ke shoba donan yu ho na tio tsi na tso na le na tuan ni shwen don ki shwen na nu chi na ki shwa ho ni kya he man bai na ko thi ha ya shan na dai the ya ni man te han di han kyu wa he ho shi ni man dai te na ya na thi chong na ho no ho ma ka ma kui chi ho he ho ni kya man dai ko toe ho chun chun ta mai na ki ho lion tha he hon do nang kha he dia yu chen nang ko lion tha do nang hung ta mai tan tan hu do ta mai na na sabor na ho den ana we na an ta na don chimino do a don gustavo menti no en ana ana we na ana kol a ta mai ho nam a ta shil kwa ho ni kya he shanan bai zun inan dai hu man na kolit o do na li wa Do mi uchinan ko na na ya na shua he do na tradición va na a na kote no ha ho lue
aho anta aho nintin ana dona kol atsia na kion tahmaiwa chikwen tahmai nana kwenang wachia tin tahmai dona yalui na sicho den ana kol an ho na sicho lil weni tahmai Washington tahmai do tensun an tahmai manti ko na ho tsun ino tana sabor ni al hit na tesh a na pistachi na kahwe na ho tate shuachi na ya hit sumpa ho chushina kun daya he yuchinan ko shinan sa visita when hu chu na tsung the way to na ko on a ta tsumpa china kal we ta mai wa kuin ta mai ho artesanal na ho dua guerrero Nato Nyonda Kung kaya nagalwa tsitsun in at naya na kolinay ntaya Historia Kostumbre to tradisyon na nunchu na yan hungwe na kwenta programa naya Nato Nyonda na kwenta manti tsitsun in at naya na kol a disfruta Na programa, na yana ba, shohe.

0: Nghe có say là kiểu quý chi nôn ồ nà lên này á nán tệ yo ồ chín nà có lên này á ồ nà yá ha ăn quê có lên này á mới chín nà có historia nà đua guerrero nà to nhon da Naya, Hungwe, Nava, Nandua, Guerrero, Tensuyan, Aya, O Namazo, Welloyan, Daya, Un Dot Nande, Tanditza, Tempo, Muni, Chukwequiho, Unachu, Nako, Mapa, Nanday, Watsu, Nakinunchu, Hununda, Den Nakulinai, Nundat Naya, Nundangwe, Donan Nakunde, Naya, Nakyo. Nakin ho dua guerrero to Oaxaca donan nyun cante ma dona waloya likmandaya ana shawa kuita ke chinte nan cuenca to nan te nin tin un nata a ho wento loe honden a na nakol ana tol ana tibio tichi Ashanam Atsa, now had take with own guns and dead Jinsu. Zunay, Nakyo, Ata, and then don't know ha. Nan Niho Nan Dain take with own Nasha who Nashe can own. Goluena, na ho un ho, ho, doa, ho nikans at, na ho, chun, unsa we at home, that chun at way. Wa na kolwe ho we loya a kieni na tom ana tibio na kitsu sulha do na shko yam ats un ho nunda na ya do na ho na kolwe cha una vaca do te na do nan tui gyolu lwa na ho na kyo ho kolwe he do manti he cha na vaca he do te na do tui gyolu kyo ho ho nyo na doi mo yuchi nan ko he do na hu tsa nan ti tsa zi tsun inu na welo ya na kole na inta ya na chikwanto loe welo ho shi na tom a kui sabiduria na hayan angwe to na ten kui o hayan manakol hola na kyo nyuwa ten sun o ya ha do man ti ten sun o ya na na wala ya to na ho na mi uchi na kolue kui dicho na wa na kin hu na ya chu shi na kolue ho he ho shatsa kandatsa na suche Hua na matza na ho chushina na cho nang wino na ki ho dwawa chon ya futuro na lo shana uhe na tins keti tsa suchehe ho ni shetsulu na tona lwa wa dicho na ho na koloe ho shana un tilo kwi suche katilo na kwenta tindo mbay kan halu tsa ho ni ko nam ke tsa na ko lha na lui ni ti kyo na unan sa na ko su che ma yu chi nan ko conexión na ya ha na kyo ho ti son inu na ngue na man kya ho du tua ya man ta ya u na man ko lue we lo ya we la ya ta ya de la ha na na na ko tsu u me ha ta li na ya na kyo nda ya no man ti ten su na ya shi na ko lue he a sha na ho a ho ho kachitsun nan tan do bi ba man da ni na ni khu ya do ashana ku ka tsen ton na man no na ki a man da na ni khu ya do ashana u na ma tson ta na ma kyo lu ta na ma khu ya ti tson i ho u me na lik ma we lo ya da ya do chin tson o ya na ki sin na na ang gwe do na yu chi kan chi ko na chi kan ma chung chi kan na ta chi kan ta e chi ka te sa Zitun e ni na na hoots an unquats na likma, well loyan daya. Homangu yo, Zitun e di chumi, ho tradition a mina de, atibio loya, the wet dan and sua, kalin naya ha, nakyo, unchin a, ni ho, ho unyu, chukwana, an angwe.
1: Nato. Nyonda
0: Quinta ya naya nakawen uyo programa naya loa dona kulinaya kichi tradiciones na nunchu naya hungwe kalholo kyola na ki espacio bani.

Nya isu wagaya shwi na ta ayo na savi nya kyukya ya kachi yo shinya kyukya siwa siwa ikin gachi to kuna shinya chi nya yo ga nya shi ba yo nya nyu yo ra nya anja bi ko wali yo anja bi an kyu manta abi ko iyo ra me nya ki bi ko nya kyukya sa ba to ku na ta yo ra te kun ti ki bi ba sa chi yo na nya shi na chi nya ba shi ku nya nge ku nya gachi to kuna ra sha yo ga nya ta kanin du nun do nya kun ta nin do ki bi chi.